0: yare ashinama kyaye festa ntaro ka hi hale ipile bajiro rupa ipile le rupa ka hi hale phanye mura chuwende ka wendo la bo a gani kone ntao kula mtu akala ne pasta we kala ile ndivyo ni mikopa ka mikucha ka inama apa sha inama ntao ipile la rupa ya ipasha se honana ali ari no ipasha ka inama pa jira unka ntao kala we ayo kufupa akufala tele ma urisirwa nwa phanye to ye e balela ni kone baba ko mbra chula worwela kanini la buwe mashi ni rukopa ithai nane akala nona unka akala nona unkela wona unkela tiba lo sibeliwa no
1: sibeliwa
0: ha wona unka unka ya bure
1: unka ya bure
0: tao achi ali ari baba lo kala wona unka o kala wona unkela rupa ithan thome chokina ku imuyelela chokina ku hatame ye ila choko nna ya kupa hi akusa mirupa ithe yakura
1: yo wena locha
0: yo wena locha akusa mirupa ithe akura lo sia ya mirupa ka mirupa ka mirupa ke nari ya mirupa ni phanya matha ikina ku anda bonne ye niye ukonda mirupa ta ante ye ante achwe machimo ke manam ke mane asimiyo ka hilo cha ku lenda aka na wonkela mirupa kuru wa waya entao entao lela lenda nikilanta ho baba ekamisa nyiyo nyumnono rera asibasi mikinono nanara entao lela Kotheni pake amwela pon a khala ina thibela akina ko haina thibela
1: nda e preciso khala ro kasope
0: ha ele yo thibela we anshu akina thibela
1: ni jijimi he makopa
0: basi ni jijimi
1: a ke kerze ni jijimi he ni jijimi hane ni mupuelo wa kada mucho

0: Omu kubansa mora ne milho, anam totoroso ne misi a 94 gigas, anakate, anam Antônio, anam Jota Jota, anam unha linga, achama, anupelo, acha o quê? Bota aí na niwira ne poma, omu kuba bom dia. Omu jeba na Mr. João, anam Supinho. Ana Babijera, Ana Mr. Augusto, Ana Aria, Ana Baranka. Naro mujeba iwachu na piaka oni makalu wa pama akelani. Mona huyo, bondia. Salama, salama. Muru, muru, muru, muru. Nikuruwala kabakano mukuni wa provincia ila Vazambezi. Ana Marcelina, Ana Nchokui, wana mugula mabondia. Apana inina pia wankanele na pia kao ni makalu wa pama.
1: Bato ba, inu mwaka kaniwa, aki menele tijola tijola.
0: Epo ma irerwe, nereiru wa miyako sawacha wana gurue. Ana raito na navakari, anakaza kwa na valeriano, anika waneka na mungia sua. Aiwa wala masina au komo. Bundia.

ne mereka to wi mo kala no nari nari mo kala ni kono na ngi ni no na ka wa re re mo re re cho cho ma va he ai go na thamalla to ma kholwa ho ne kuma ko mulumbu ne melonia sa

Musilubu bageno fanyalo kala chenje wa masiku mengi no wanela bani wanela bani wanela kwa sababu kitu kitu lani pole lobo chilo bo na afuna go fanya mpele ya ba hiyo kwa kwatua hiyo ni kakatua ni gila tini gila tini gila tini ibo do venya ba hizi lobo do dodoma mwenu fanyalo kwa kwatua guwao venyo mikuputa ole sogoro ba hi weda bangono ni fanya mpele enkala la ene Nona nafunaga fia za hile mfune umasiku mengi nukana makakwatuo mengi eneva didi uzuzu miwo fugeli woku uzuzu miwo weteli woku bye iyo na mala nga kani lentidi zilo bodo hile laba nga funo pufanya zila mfune beluo sapantidi nona muselo boli watadonda na muzo mbodo kani Pedro Mayas Mr. Bao iyo na dungu jamabasa aisa bagada na vina lotia mutia na umbesi ningobu Nona na belo tena ni furwani parijei pari ya Msambiki Yono tama la vivo pita sabu ya nyuo Nkali na ima siko tene na izindi Una belo tena lina iyo ni furwana vimi zisi Nona wii elwa moda na radio Msambiki Radio na miyo tena yumo dhoti ya notiena Iwi na radio inamudile Iyo nilividia Ninga mabasa banda watadu walizu na ichuwa bo Wamodha na radhi Msambiki Yabalo tena na iyo Nandana baesa otia na otia na Ntamagilaga kumi Kumi wanadhupadwa na mpuno Mzambezi ya na izu na ichuwa bo Nigaka ni zindelo na kui onajedhili umaputu Ila nvaye zindelo obera Nona iyo na tena wamodha Ila nvuruwane oledobu mkosa maza mbwela bagina Msambiki Provinsia gia varvari vaela bagina Msambiki Nona sofala Yo ila nifuruwane padiyoro mefune yofugula mtipobu nedilie pronisi ile yo sofala. Yeah.

Aitho yo nindana di majibu za yamba yo bandu o kumunu wa mabasa rizmi chobo nindana G-Cent na mwisa kere bila taksisha. Mwotene buwa tardi.

0: ilelo ukab delgado ninokela wiwa umana na uhi yana hiyana antiana umochanovara nteko wopanka ipopansa uwakuvya mustudio choradi musambiki wanokela huu wopa muha nintiana umocha novara chenyo miteko nyo haya e karibu
1: mia anunchina Carolina liti distrito me kofi kena popari popansani nasi kwaka nenkhala owi wana nene nute elia murima ni masefi hwala nkhalo ote eliene khabona nyala mpapansani nenkhalo wi wana nene no popari sana sana nute elia we humirima ni wi pakachi sipo chi ho ote elia ne nikella kwa cho holu chote
2: vale mana uri popansa pisi yani
1: ni hani ye popansa
2: ye
1: onkhala ophanya ekontwilo omana ni hosunkiha nuhu kunaya orwaka ya posiyaka ekofiri nsuru khunghelawe mona wukhumela sana sana wahikhaleke wirona akhala nthrocheke lumolo valovacha wapopariki mmo ohelaka vale nihuku ni mmahi yawo onkhala wawawo oteeliyene ni muri maphuviraka orwaka chohola
2: nriathiyana kali
1: nriathiyana teji asilopwana onzi
2: mawachile chani ura ni panki popansa
1: wari wiwanana wimungu uthukumana wira basi kwa kantwe ni popari ni manani heko ntuihila mana na wanave kwawe nari hakacha kaninchuwe la chilehu vaneyo kwawe ni manani heko sunkiha
2: iye ino panki ya chani nchuru kuna isi ya vai inkali kasa inkali parato
1: popansa yo ni rine kofirikasa yotu kia nekati ya tocha ya mwe ni paratho wa ni kofu koja ya chinkala pili eme yuruwa na uwe mwinchi uruwa na uwe paratho yopi pila mwinchi paratho yoserele nsuru kumkumi hehule churu wa yeyu teji teji puhela kamwe yokofu kwele yoserea yopi pilele nsuru kumwinchi yopi mpanke
2: nipuro ni mochane nino
1: nipuro ni mochane nino ni heli ya uwe maana ya ninghela nipuro ni mocha opopari kata ntuchuwe la mwechi kumihalenye nuva hiye kateru nchi huwanti kawera nuholo nghiruwekini mwapapari yaka machuwele kinsuru kupopandri nyumu.
2: Mpele huwa uchuwe la eni huwa nuwira ihao iparati opipila ya iparati oseria umu nchuru kunkina umu nchuru kunkina. Ino hima chiraisi ya nivali?
1: Ahava nkumi ha sento vinti teji ile pinruwa na wengwa sento vinti ele puhela kangu. Punkumi hiya eyo le paratho yo serelo urwani ko fuko yo sera yo pipile lo urwani ko fuko yo pipile lo onkhala ya mana na kumi haka kinyen tu tikhela mo na kumi hatu sento kwawo kwa tu sento paro hela mo
2: vachi na vera mya khamika be ho kwa tshere lo la ntiko ko pa sola
1: emi ra ba mwa khamotsa yo lo la phokele ho lo
2: mwa khamotsa vano safe tu pane kala safe kala ne katiato wala tuna kala impanki ya chenva vale vale uira nchurukulo hete pomaria au la tsala non talent no nkhulu vele nyura ula nina nkhulu vele nchuruko kha hala upetesa
1: ne nkome halenti ya ne humocha phuma hake ka selen sunka esavi phuma haka nthu kwa we ka tanthuri ni kati ya to au khamana e ka se yeri kati ya to chese na savi nkwawe ninese ye rinenese yoyo e ka se ni mahalen thu kwawe baba le tempanka de he usefi hu nimpopari ki tumathano phompopari katanthu urwa vavale wa masefi awe vale vale opopari vavo ochiwola chikhumaliaya nuhela nomwentere kare mwaneni uyu vavale sefi hu
2: ye
1: ani nthalale nthiana tirine kasei
2: ye vale ye gurupu yene hani anchina tokochane kavana ukile gurupu ina khalana ka nchina ine hani achane
1: athwa harusa
2: nchirine athwa harusa
1: vano
2: ni huone wira wokila aluhamisi nakumana nkhala aluhamisi ukile sumana enukala la misi ukila mweri nukuma na chani walo katini.
1: Ni mpopari kata sumana, ewora yotereji. Hukumane, huku popariki.
2: Pano akala kura ntia na mocha mocha onikuru neno grupu yeyo, kapanyile nsuru kuopa ilu popari, nopa nkachani?
1: Ni mwirela wira wewe okala na nohi kala nowekeva, hinu uchuweleke wira ulelelo karina. Masinu hodo waya, na aviriha mahuku meli hina wanamu. Na mwantika, ohano livela neno ni huku na hawa wana lia weno, ohela nipuro ni nkala ya nsuru.
2: Vale mana wira unlivela alamisi kwawe to.
1: Le kwawe to.
2: Umwana vale marapili.
1: Umwane marapili. Umwana we putikelaka wa putikelaka.
2: Yokala ile.
1: Yokala ile. Ni uye neno ni huku nwa. Umwana we putikelaka. Pumwe hanaka nchina, ule fulano fulano, aha wali ole nkwa ho hukumi haula, ni hani ya fulano, kwa hivyo wale punti hatela kapu ntapela kawira ula, noni huko no kweli karina
2: ye ba mana wera manje rupanke popansa mathiana ba kinati utukulia nenene
1: kinati utukulia
2: no halo wa chupanke leli sia nchiro kwa kuma kampopansa
1: ni marela na koso ah twakwawe mamatani ore henry hemata akwawe maworo thani opanke woro tha akwawa le phule pela ka mwa kunyama mo wera na phela mo thoro ba wo phelo ni so ba mwe maworo thani mwe mwe ah
2: vano ka ke na o tshe mite ko tshopo pansa nyenya khanno nya kuli hana ka tiana ro
1: khanna nya kuli hana kha bona khoma iro we ro le nkhwa ko le yo lo le tshikiri hale ye ba le mena ne nkhala o wi wana ne ne no telia ne murima Ah, ke nti ke na o khuma ba woro awo ba phanyere wera mo tulino wa halle humana ki wa liono wa ni go kina hi yangwe ha ma ha ke katero ni le mang hima wera wa halu khuma ka bani pia ka ne noni huku noro ke wa popari
2: vale mana ya wera no ka ruli na alidi ono ka ona cha nokati o wa upempa e vara miteko chona ko sogwe choto mi ha chini ka giti yo tokota uruwani wa hekelo ro matani o ka ti nkhwamwe uru popansane Uhana ukati wophela uithungwa wani
1: Kehano kati wophela uithungwa ni havo ni huko nera kamene lelo makhubala ke mumudi heke vakhala ni huko nakana opa pansane elelo ke mokene nrumantwa ke mphelo ropo pare ke mwana ene aka kathuke ke nathi ana khwaka le mana chin phuka ya mana ke ho very hesumana ke hinona nathi ana khwaka
2: Poi verano rad di Mozambique perché ukati ula ni riva ipachari yo chinkoni wano pane humaha Atiano hiana hiana okuma district chikena kucho province of Cabo Delgado ni verko katula ni nomo pana mahava nuno Carolina Lidi Carolina Lidi nokuma i distrito yonkufi wile pecharila ovranteko onako so otumya cha inika ikiti otumya cha inika yoto kota ni chola chikena ku verke chino tumi hachawe verko katika mpatokola no Carolina Aha watana kina ku aina to nyara kanchuru kuwanya ya mtsuru kona koso ithiore ra wala tuna jana mabele bale
1: kena khale thiore ra nkhale thiyo ta khala wa mwe wana na kamwanno yo yohana wira wanu waka kamana we kuma ko wanu ni hi ya mwanna ohana olle hasana sana wa kuma kanu ro aku wanu ohano mwi hana sana sana mpani mwa mteli ya vasitiana kwaka wira wanu waka nteko wa bara ko la baona wa kona lenyo kikuma ka kirwaka opempo nono zinkoni kitumi hachali akapula onkale tu yorera yowi wanana mpano khala sana nasi wanui
2: taki na iwala kehera tiana o Mosambiki aina tuwacha uwera mwire na koso everke upanka ipopansa uncherera manano makhalelo aya unala keri siani
1: kantro ni thukuo wi thoni mpanka na koso Nunyale wawe henra lopwana nithela ninkhalo soferere kamana kahima huko menche anniva hayetu vano mpaka upuwela opanka khilinyu ophelo mweta na koso wira anisokoreriki ni mawaka vansuru kumphanya nyung hileke wotane nsomeke nruku ophelo ropo pansano popari ni huku ni nruya nyupo sansuru kwinyu munro wira masitimi yano ka nyang kuwacha mo wawakoda
0: yari mulumala evereke antiana mocha o distrito yonkufi uno Cabo Delgado novera nteko opo pansa nasi kuna nawe anihima chiraka Umana na chanchili awe, chawachili awe, upavila wira, ikalira mana nawe, omakalilo orira. Nichori ulapuela unampula, ukela umponya mwaparehu onteko, Janeti Hortensio, ole, novanila nintiana umocha, nokela unichu waliha, mwalumo ohi anahiana.
3: Olelo wampula, munikela wiwa mwaha onlulwa na nashitiana wisho okotaka. Mwaha wa mshangiho inakumelela wakuta nihiku nivira. Ikale iye samwe musini, matokone, anamwane, ni ikina. Waise yo okati mukinani, ananyihereria ya ohikala ni makahano opuka. Masi kavu mukachamiho, onimwire lapina atamu, ohinikalano makahano haya opukiwa. Nto wa mahene ola niro omuiwa muhano ola. Nkahaya muhano, mulele nsina.
4: Celestina Rapsona.
5: Mama siso karwaka kihimaka wei, mahikwene alava, athiana, hiyano athiana. Nini hole la mikache miho sinje nevaria mkale luahu, okale vatokomvahu, okale anihu wanruha mikache miho ye. Nto sakala sea simkuma, okati munchene mutiano hino na wopuka, mapuke luaya, onopwela, uisho okota. nka haya mai mone lwa nyu bari erwa mohene ola eniri hati hensha eke khaen
4: ni va mone lwa kabo eniri ha uhita tanya wi hai osha ohona yo wira mahiko ala mai umushute na koso asiti ana nchene amushute na koso mama kala rokira thimma wani kiawe theni rea nyu hata mukushaka mwalo wiwe chimukushaka mwalo wi hopa mukushaka murete nguraka nyumuni mokwa na chola no harani vano aviverike entao ipurupule mai hon simmala mwana taiyanyu ahopa kala netshona na muhupuele nyu opaka chiona na ra so nyu ovile la pahe no ovile la washaka mukhalele kukupa sao oya washa oya wo oya utumiha memo na shikwanyu konversa muna chekula muno na wila wene mwapi yako wana tavale moliala
5: bale wakhalani wa hawe orwa wa mwatamela mwaparawe onno vaha akili we ano upirela oliala mahole hoye
4: tepente wa mayule no athwale onava hayo mushanki hayo
5: mwaparawe
4: ahe akhala kenako anova ha mukhali herorera akhala kenako ana mosa sera kirwa ku awer la hiho ni weta were fulano kar simyo kamu were fulano
5: nanto onihimya wira nakhalani mushanki ha ho ni mwaveke muthu onrerelo mulela hoye
4: mwaveke muthu onrerelo mulela nina mulela vale ni iwa maswale nera ikhani phanye ni mwave thomuke na kutho onlele akhando rerela kahe nera na muiwa ro yala lo were I afulana wira ne fulano ko kar wa myo kamu era fulano kahema sorera ano mutepia mukwawe ahora ruelane ku mrowa thomara ruwe nare kahetu yorera wote kihaniwa
5: akala mwana ontega ulela mkwinyi kula mwanaka nyuwa no mutakalilwi anaka torera mrima wote no mutepia mukwawe
4: ano mutepia mukwawe so we werke so ovile la pahe mumbahe ke miriko mwana wala ngwasha chake na mbahe miriko waya khalao akhalao re ra murima wa oswale ke murima pahe wera na ka mudu kupahe o ke khalie ro ke bahake ni khala sana mashuwera I aninyu ya wai mala tarao ni va tarana ka kahe tshorera ni mampanya hiho mukwinyu kahe miriko ho sorera wa bahae ni mwashe ke mukina to
5: hai mwa parinyu
4: kahe to mwa parinyu ni mo harani
5: mamula wula na koso wira muthiano hikila thiki eteteke amwira kana kosola sinjene simbukuwa amkhalelwawe kale ntova ahinupwela sina koso yo yo khala rina walela
4: yo khala nikirna ka walela yo girathi mawani pa hona muiwa kiriwa fulana ro tumiha ohanka wani makirathi mawani waja sohimwa hata yo hini ntumiha weno na pewani tuniwa ho sinkhala itoko enero ntonera imikaro pa ruye yamkhala ya waka nika fonto voki hafa istari asinna roke na tumiheke
0: nichoni neta nikirela ka uniasa ukela umphanya mapara onteko maria fazenda ula ovanela nthiana mocha netonyera mwa association nakali hacheracha mareta ohiana hiana ora kala nrupo no yara
6: umphanya ni ava nchekulaka ni mai mosa uniandeli here nsina nawe
7: narses ya shekela
6: no hiwa wi moholi association
7: tukamulani
6: muteko mna barihanyo
7: muteko ni barihaho na khalihera areta angweri wa nikankuru jinjota seso so vila seya panera I ela ngureke pahe mureta para controlar adore ya vore akela ngureke mureta ola ngureke porque atu ya hospital ya mwedi kwa himia valura I ereta nyu la era complicado ya khalwani ana ro mahakoni ana mali hamusuru kho nto grupo ne nale lehura kam khale me khinyo he va rene nyo ye lo dikini hane munata mel hinni moleli hane ma hiwe ro hospital e mun ligarale hinni mora nna shigura retra mawanye
6: bano ereta antoko yela ya kankuru emvoria motache
7: ereta la ya kankuru nimure kankuru yola akulu duuter ne una khunya vanchene vanchene athiyana erete la holon ro aya komu kankuru le onkhlanto komire unaliwa aliwa bale una kumiha ire shisaiya na muithipela oloni khuma aithipela khuma balo ra yavo oro wanu worga mvizinyo o mureta oni pia okokati onkhuma we mahi bahi muthiyana ola onkhuma we bahi ekome onkhuma we bahi ohina iwe re hindu nali lihura mama owori waka hitu kawane mukhaleke siso pa hi murima ukhaleke ukhaleke balukari ne hinna mukhaleke rakani
8: ukhala mureke ne
7: mureta hinni baha ho murete pa hi o huira se asimvorea ono ke vorea vale ureke ela ino kume pome di vaheke ela e mpuma mahi di vaheke ela para control du symptoms
8: bano muthu ira asuele muthi yanola we I ela ethonyi hero ya kankuru ethonyi hero ta ni khumelela wa muthi yana
7: hinna lela athiana otene wira aroke o centro de saúde wa tramela o wanye porque para un paga via porque te la pachera ka ke hi yesunale ura kinoro e trayo malelea nyu valo ura ko kone sintoma hen ura yo pachera kuma epame himala maha himala vonto no no nire con des un estado más avanzado então var gorra no ira aproximar centro de saúde para fazer rastreio do cancro do colo do útero o nyu colo do útero como é que está também infra não só com cancro do colo do útero na retrotene arna kankuru porque kankuru la oni kuma iparte sotene samrothone ni retrayo bilabeli ha na musampani hawa parante mureta yole dimonto hinna khali ha muthene
8: munane lihirawi daru khala ba mwetoni mkaphani no kumelela
7: ba mwetoni mkaphani mto
8: malakuli
7: no
8: eno kumelela
7: prostata lopanani qualquer situ no kumelela
8: banonto munane lihirawi sothene ya siri ireta se yo si impenuiwa mo akuveka yo
7: dise yo pa he nto ko diabetes nto ko HIV mutu khompenwa mashaura ka murete oni khala mwale iwe o na bara mteko sawe worera
8: ena bali haniwa
7: ha bali haniwa basi mutiana yo lo mpanye kankuru do teru a recomendação a kushe kana washi tiana ire gadia para no neke porque o kale linha a gente também da família
8: amnande li herawi mutuna muyara manawe anapanya thoni anabale retela
7: exatamente
8: anonto mai e operero mna hianyu washi tiana otena
7: asitia no tene
8: o kala tu munde li hendra yu siri reta so yena yena
7: asitia no tene mahiko la hindra ho ni hawa banji ha ore tene la un pero opa chera ni vukule wa to kara lo pana ni vukule ereto la khenirwa empacheriwa ni fulano tshishi não existe uma causa concreta. Existem fatores de risco. E um dos riscos é o parceiro, relação sexual, cedo. Aninho. Precisamos estar de olho. Depois, vou trocar a lopana. Precisamos estar de olho. Nina, o que é que para o hospital? A mulher que teste e prevenção.
8: Nina, também é lavante, né? Mãe?
7: Me consigo lá.
8: Nunca já leu e retela e não empanha.
7: E não empanha para ele.
6: Tiha narahum vamos a Nchekulaka, mare vamos a Maria Fazenda, o Kumerela, o Provincia, Ioniasa.
0: Asante mwapara, unena nacho, inula puacha miuloko, buwira ni pie uzambezi ya, wakamponye mwapare hun onteko, Nusha Rodriguez ula, owapa maha, nintiana mocha, kale mwalimu, ochikola imocha, i Provincia yele, mwani mwapara.
9: Ntamwene moni, athenore raho mokoni wela poela yo Mosambiki, kenda mwenye rane. Ntokonswenla ho mweri wa nekumi, mweri wa waria, mweri wa murechele, mweri wa miahaso hiena hiena. Mpuanta sa miaha ina chapeliwa, mweri yola wa nekumi, taana mahusiha. Ai, ana mahusio tene sa kwanaka mahiku kumi, naili, a mweri yola, ayaka so tene lapo yo tene wa Mosambikito, ena chapela ni hiku naya. Tiva vanto mi tipo sarra de Mozambique se provincia va Zambesia. Yo pu en la ya. Mue kwaha ela o chekula ni namahusia moha. Yola o na halun le la savakani. Samakacha miho na virei munikuru ni la nuhusia. Dari to o na hiyan wope. Wa sititi na sama intoko yale. Anapachiri ha mahusero o wani. Wa na mirava intoko yale. Anakela mahusero yala. Ni uriane mwahola wini parevo ya vakani. Ntoko achu anono anamira vaya, anahusera. Toko ene ntoni mwengere maayola.
10: Moni, sina nanyo.
11: Miano, sina kakinete.

Hingon na wiri yana chu eli araro. Wana waya. Makadele ni kanda humwe chalam brache ni mulapani mwa. Naka ni wiri yana ikano iha na lale raho ni nchipon lana niwa huna Salvador. Kaiku heni vampono wa Salvador. Kofora uinyuano tumunihi ha. Mwuram te.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Era com 18 horas e 6 minutos, em Coninho SRN, Nico Sinela Nolelo.
2: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kumina atanu amweri wane kumi. Nihiku na chocho. Nihiku anu upweleliwa ya achu ahinona. Olelo, nupwela nihiku na chocho. Nchichi miho na achu ahinona elapo yote ene ya vati. Nihiku nla, nlamuliwe nikuru na lipa hinona elapo ya vati. So wavira voya kama kumatanu, nipatusiwaya. Weachu ahinona, inachichimihiwa. Mahiku olelo, hii avoyo utikini homo na mochu ohinona, echa kama rampa nimekaiye njojo awe pahe. Jojo yo wo, tona weithiha mpaka opia anyaya wo. Wawela mokaroni, wika vihira na sotene mokala ni maya mpaka opia omtekon. Mweparpare chocho, emeriliwe kalaivo, esakaya yaka makumedi. Yaka samholo, elapo ya shtadu zunidush, mulopwa na moha, ampintara chocho awakala, owela, akwela wakwe hirachu, omonaka. Mupwelo awe yowo, ohe emeriliwa. Yaka samholo savrala ya kumi, mulopwa na tomukina elapo ya Fransa. Achikela mupwelo yowo towo, ampintara chocho awe, akala awela, ni wakuva, Mupwelo yo wanto ovuwa ilapo so kopela. Wacha yaka ivirala chuyu upwela kama kalelo waka vihera chua hinona awi ena wiraweja mekhaya. Wanu upwela makalelo awo rakama winua wawe uponaponi huwaka ni mchuma kalelo awe. Sa kwa na ye yaka makuma tanuna moha, togo enrea ya ntugupo ili wachocho, elapo yokopela ela ya Europa. Yaka ihasoma liha, epacharanto ena usihua to anapka, awi enaka viherowe si hachu ahinona. Masi, olampwa ni anapka iwo, echu ya kalai, vano, ehanlesa jojo awela. Vano, ehanlesa jojo. Upuende olapa ni anapwa ntoko alipa o wiriwe thihachu ahinona tipadri elapo ya Alemanya. Anapwene ya icha ni wa Shangi Here Dog. Otapolela vendu kongoyu dukao tiwe wana nito na mwanapwa. Na mwimu upuelo owo olapa ni anapwa ya mesa kacho ahinona wavu mwesha. Ntowa no hikala mlaponi ishkola suo husiwa anapwa awo. Oh, hiu pia sa ilapo ikina akusene. Hei hava pahi, oneche liwa chocho. Ntaliwa kani hiku nla, ntoko ni hiku na chocho ilapo ya vati. Haiye ni pahi, unupwe liwa ohia mutaleni, yaka ivirale ohirivo enenero yowaka vihirano alipa hinaona. Wakwale ya tochichimihi wa achu ya

0: hirancang karanaya. E kalata makacha miho o hiwere to mpuro wa we mesavo e karwaya awi yemela ewira wecha mekaya. So tene seihe ina akacha miha o kalapama mwelapone. Olelo vavato, nupu ela nihiku, ayariwe iwe poma iyo manjakazi e provincia iyo Gaza, Justino Sigaulani Chemani. So vira voyaka nsana. Mulopana, omrempe inu, opachera amlaponi. Ola iwa viva, viva afrelimu. Impwe iyaka makumeli ni iyaka tanu na pili. Okwile mahiku kumi, amweri wopachera, muyaka wa ikonto pili ni iyaka pili. Chemani, oka vihera to orempa inu ola oni mpwa mutano vava Mosambiki olona iwa Patria Amada. Nito inu anikuru na wigwanana na ilapo sa Afrika Austral Sadek Justino Chemani. Orepa toma chipo nsana ni maku matano agravariwe ilaliwa ni radi Mosambiki. Nihiku okwila ye yiha arkimpenuaro ni kwacha ara yeno ntokwene vamwechoni amalingha yeno ospitale mieri mili. Ari mpidiwa ni ikaro ena ajukula ajo eto kwene o maputu. Uwantowa na mteko ulampaye. Muruchwawe ovitiwe vakripta. Tiwe mpuro ole unavitiwavo mirucho sa ajo anjiji miho elapo ya mamosa mbikano o maputu. Nsina nawe to, no vahiwa rampa mmoha o maputu wigo. Yiha aruwa olelo vava maestro Justino Sigaulani Chemani. Aya wakwa niha iyaka nsana. Olelo, nupwele nleni hiku, opatusuwe iye chocho, unaka vihera weja achu ahinona murampa nimekaya. Olelo to, nupwele nihiku, ayariwe iye maestro Justino Sigaulani Chemani, mulipa omrempe inu opachera wimpa elapo ya Mosambiki ola iwa viva viva afrelimu. Orempe ti Alberto Mazanga, atapulela di Olinda Moreira. Mestra mteko ti Jai Malferish.
1: Na wiriena sere ye nihiku sininaka.

Yimbo zathu zakusiyana siyana iya kufa mbura kwana nzizi yathu ufemba na mapindi okwana khumi na masere zano ora 21 horas na 18 minutos valimba.

0: ngono na pangono tere kwenda nyakufa pakati pa ino ndima yathu ya malongero achisena kubulikira montho mono mbaira pa nsiku ya lero nsiku ya kutifanti kutendeza kunantho kusiyana-siyana pakati pa ino ndima yathu ya malongero achisena mbudakwana nzinzi 10:22:38 tione hapa kakutipanangu alipo hayatimenyera ntokozi tukuona kuti nkhabe mbwenye tikukhulupira kuti pa 8:50:314 alipo adabwera mulipo
1: tilipo
0: tikulonga nani
1: mukulonga na Kastigu Castro Furulindo
0: mukulongera bulukira kupi
1: gorongoza
0: goro kuna ngozi goro ngozi musadziya thangwanje paswa gorongoza goro ngozi kubeka kuti kuphiri kuna ngozi da
1: nao ndidaloko si
0: nditepo da
1: panango ndizo
0: goro ngozi goro ngozi apo tomani kuti panga mbuya mnatipanga mafalangi mukulongera khanda
1: nada tili pano pa vila sede nyamsongola
0: ah lezera muli patusasikana
1: nada
0: apo tipangeni mukuva mafalansi kwa lero
1: tava si
0: tine chita dani
1: ya mwana mphale uyu anatikana kutiwerera zvaronga bambu wake na mai wake kuliki ndiye mulungu wakutoma
0: ndi mulungu wakutoma
1: si porque anatikana kuti atiwerere akaita yachiyega mangwana ina mshupha
0: tinakhala pino pakunensa kakamwe
1: kuti pamtemo chinchino abve mphale ngasakega mazi apa wa babambo na mayo walongo ungakuti andawo iwe ukaita yakweka ife atiyemiriri iyo iye ngatiwerere zalonga mai wake na bambu wake si porque ndiye mulungu wakutoma ene
0: Basi, takuta.
1: Tatenda, pamberi na basa, sinyori kutore.
0: Takuta, maningi sana mwadili kwe kugorongoza.
1: Obrigado, si.
0: Onani mama, panachirombo hapa.

0: Ntunzi nganyanya tondola pana chirombo mpyadidi tifuru kitibuke pyathu apa tiende kunango nakuti wa patekera maka pali te kaninga panango pana vintuinya wa ntunzi no watekerambo pana chirombo analonga naife zizino mbani
1: mungana ina Alberto Pedro Tepea kuno kulima
0: mulukonera kupi
1: kulima mwakile na Luala
0: ndikupe wewe
1: njita kuna kunzero
0: nzero
1: tatifika nzero kalili tatifika rai balima pana chikola jiri la lima
0: nkwangandira mpiwa za murumbala re
1: ndika kuna murumbala
0: nzero ndimo mwene apo tomani kutipanga nzizuno mabasatu mkwava mwadidi mpimba zesu
1: mpavusira mkukwa na kamwe mpavusira sanga ina menyemu ye maishi sana sana kichino sana sawa sabu mzira teo katevo majindi kuonera moja majatume vwela kita wangwa baba na mama
0: amajita dhani pepo
1: atume vwela kita wangwa tangivana wangwa baba na mama ale alapapai wa umana ule akanziwa o alapapapa alapasiwa komportamenti ya pewa umana wa fangaziziwa
0: mwana safuna mwana sirira nkazacha safuna kuti akalina ya safuna noa da sirirei anya kubala tengabe ife unakwata da sirire fe mwana tunoni nga kumfuna safuna mbwanga da dzwene anya kubala ambo tifi ngabe kwenda kupereka chuma ngabe burukira
1: ngeni ndi mwana ndi pandi kwa matenzi ya program ya nesa ya kwetu masapera wabda kuda unge
0: ngabe kwenda kasaka nfanangu mba inda kaburukira
1: ii mtu wanaenda kubwa ndi mwamba ya wenu
0: Dimomba ja.
1: Dimomba ufasa kawa fana o.
0: Wafa ja.
1: Wafa loba.
0: Wafa ja.
1: Wafa wabandi nyatwa.
0: Basi takuta.
1: Maoniranga mbina ini mjambet Pedro Tepea kulu bairu na majemula. Dirigyatu karani basi maridi.
0: Basi takuta mwana nguru.
1: Dirigyatu.
0: Pangono na pangono anya kufa ife terikuenda na mabasatu mwono muradi Mosambiki pansiku ya lero. Pakati pa mpokatu udezana ife mbati banglaza pangono na mbumba tiziwe na tangwa mpalo. Kude mpala na sembane pepo. Anasemba nkaze na nsakira machi, anasemba nkaze da fune. Ada ziwe na kutenya kubalambo baba ndia da nsakira basa. Apo anatueza kupi pepo mwana tira kuti akazikiki mwadidi. Mamambo tukafusaka nkaza na funeo ifi nkabi kuenda kapereka marupatu ne marumi na chibozeche ni fungabu lukira. Na chitatani mwana tema kutupanga mwadi mpoi ito doi singwe nita unse 314 tira kuti nseru shoto ubambi wa masiko lero. Ife tukupitiriza na mabasatu anyakufa kubulikira mondo homono mbaira. Pangono na pangono tilipenda nao mabasato pansiko ya leo. Pangono na pangono. Apo ife tukwanda kuti alipo da menya ntokoze. Mwaza mwafika. Mulipo?
1: Tilipo kono ndi weso.
0: Masiko adidi. Tukuchaza nani?
1: Kulu mkulonga na Bengala kulu kumunyava.
0: Pai Joaki Bengala.
1: Bengala.
0: Amunakuru apa kashkinya.
1: Ndi umwene.
0: Sabizu wa kutimu ni mbunafuna kugwanda mwadidi nseru pa Bengala.
1: Sina ule sera kwa makariru wa kuninsa. Sina ule sera.
0: Muna ule sera tani pa Bengala. Funa tifembo kuna imu amunakuru.
1: Sina ngale babae kulunga kutiki. Pada mafazi maizi bebo. Tingena fazi ya kari ya kuruwato itetowela kurulonga apai na mai kuriki mwana kuna kusemba aliaji kuna kusemba itasemba na zinza kuti zinza ya ngare yo mwana kasebo vipo mbanza masu zinza ya ngare yo kasebo vipo mbanza masu agora chinchino na makariro kwa ambiente unango ya pindi kuchingika agora mwana unga sanguli ya kuti mwana nga kasembe muzuyu
0: Tapiona puye mwana longa kutenge iye mwana kasaka nkazi nafuna yenye kubala tifi ngabi kukupondera mudzi yako ngabi kwenda kabulukira ngabi chitapensene anasakane tera kutende kambulukiriri kuna nkazi nafuna yenye
1: anajijiwa suza kabacha mwana yake mahizo nuente mwana untemu di verdade mwana tenu teira kuna apai porque isso é só na zinda em Honda Caru zinda em Honda João e Gana é a do Curitiba musulão capo de Angola musulão capo de Tiro tá vendo moana está a sair agora tinha o papá nunca sou tão mormo o de moana casa moana ah senista
0: Mamona mkulu dati menyera ntokoze kubulikira murumbala alonga kuti mwana sofunika tuwezi kuli kunafuna kuenda nyakubala na kuti na inja wena mangafundo alonga kuti ule ungansaka weke fengkabe kukupondera avi mudzi yako ngabe bulukira pensenu na pichite weke nene ati afacha angenda kapichite kene
1: mamona mkulu murumbala mu na anakari mwana Did you say, Mona,
0: I'm going to be a little bit. Angamala mangwana tuanga ben sekira nkazi ndimwe. Bangana ningaza ben sekira mufula nkha befula uzende suzende.
1: Iyo lukutori. Ni prolonge sujeva. Ma jote al kumpanyar. Mwana kolonga este dia di muti tempo is. Iyo tinti sporti tinti saka. Ntaza kusule bandu mamanga. Ako seja na.
0: Wafa já.
1: Wafa, né? Isso é tão gula. Não pango, ando manga, passei a manga, passei a fruta, né, gira?
0: Pense bem, wafa.
1: Eu não era um chapo, gente. Pai, mandei que era mundo, andando do gulão gama ninguém.
0: Ah, não há pindo.
1: É. Porque não vou fazer mais. Agora, faz a cara, dá certo. Mwana akava ideza pai akapata nkazi ndiye mwereka sembari ika kala nizizati mwana akwa chichirunga nkazi nafunye kwa tabiachi nkazi nafunye kwa tabiachi nkazi nafunye kwa tabiachi akwa imu nunga paya mwunga tali agora dizendo que o gosto não se discute. Mas pai, vou dizer que era bom. E ele morreu em Anga, Tinguino. Porque não é que mora com o Gaudí, na Funa Becari. Só Tinguino, Ivan, faz tempo para Tinguino, geral.
0: Tapifa pai Bengala, tina onamba na nguma fana kutumira ntoko zinzeru zao hapa, zanu tazifa kari hapa.
1: Obrigado, pai.
0: Salani mwadili pai Bengala.
1: Obrigado, obrigado.
0: Oyo ndi Juliana Kamusina. Banje ngachimwa. Ati gogoda kupapatiza saswa chikalangu.